abagigi na ngusaki yoko ngbangbo ngumbaya nandoni balo mene na ngumbaya e akenango isosi Colonel Alexandre Banza solani kalu muma boko na Colonel Bukasa si lumu fade na mbatatigia lunga kwe luko kapa na yati ayeti nganguso e asara use ngonzo ti a turugu e ndoso mokeba agande tiza maboko na ndoti Alexandre Banza na azu tongana kalu na marigo sosi langu tiala awunji e use siringo ti a turugu la asara si mene angba ti sa ti guani utani akela kwe mungo mbata ti bia nangangu sosi ambena akota turugu so akena yati larme tongana azu tongana mbungu kulinyako nga na mande si ala leke fadi gereni ti batongana yensi ala kinda bokasa si ala mumbata ti bia nangangu ushoni abagigi nangu saki oko mbangbungumbaya nandoni balimbrambra na umene e akebiani na osho kapaso si azo tongana commandant obru nga na itati lo tingbo erlo mea nga na akapitene zatao zukongo nga na azo so amufade pokotiala ati baton ensi alimiti kinda bokasa ti mumbata ti bia nangangu osho singoti a turugu biani ake nangu saki oko ngbangbo ngumbaya nandoni balimbrambra na ngumbaya akesosi na maboko swa turugu ti la franzi na yeso ayati na operation barakuda si ala gande ti kiri na ngbe na gbia ti kodro david dako na ndö ti mbata lakue gi akusala ti a turugu la ti okuni ake lakue mungo mbata ti gbia na ngangu ata so si alekere sorongo akuta zo ti kodro awe si gbia dako so fani use ti lingo gbia ti lo la biani na poko ti asorongo zo so awururu aondoni e asara si general kulingba na ti mbango tere lo na david dako agande ti mu mbata ti gbia na ngangu na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni balemiambe na oko omene ni ake lakue gi aturugu so na mbege ti akota genero use tongaso oko ni ake general bozize use ni ake mbaikwa so ala sara kue ti batongana yensi ala lingi ti tene ala kinda kulingba na ndö ti mbata e ndo so ye ni atambula na lege ni kue pepe si ala ngba akpe e ake gi na ndo so si ye so airi atene rebellion wala abungbi ti aturugu tumba atondani ti ambeni amolenge ti kodro ti wake na ya ti aturugu si ala yke ngba na ya ti ngunda ti batongana yensi ala sara kpale na kodro ti mbarambara ni ake agarde présidentiel so abagigi na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni balengumbaya na ota ake gi na ngoi so gbia kulingba ake fade na ndö ti mbata si aturugu so na ya ti ngonzo ti ala ahunda ti tene kulingba afuta nginza ti ndanze ti ala e ndo so ala ga ande ti gbanzi gbia ti kodro ti ngoi ni so mbi ti tene général André Kulingba na ndö ti so ake fade na ndö ti kusala ti lo ala yeke gbanzi lo na palais ndo so alingbi gonga baloko tongaso 10 heures de temps donc lege ti tene lo siki gi fade na ni ayeke da pepe ngbanga ti so ala fa ngonzo ti be ti ala ti hunda na lo ti tene lo futa akiri ti ala miambe ni ayeke ngonzo ti ARDOT nga na azo ti régiment mixte d'intervention so abagigi na ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni balengumbaya na ota ayeke gi na ngoi ni so si ala nga kue afa nga ngonzo ti be ti ala ti hunda ti tene afuta akiri ti ala baloko ni ayeke so abagigi na lango baloko na miambe ti nze ti me ngu saki oko ngbangbo ngumbaya na ndöni balengumbaya na omene si ayeke na ngoi so ala hunda ti tene aaccord wala sungo maboko na gbe ti ambe ti so abagigi na nze ti avril ala hunda ti tene ye ni aga ta tënë me angba gigi ape me comme ala hunda ti tene gbia ti kodro alondo na ndö ti mbata ye ni aga tongana ahunda ngo ti tene ala mu mbata ti gbia na ngangu e ayeke aye so asara si kodro ti e ayingi ngangu awande atonda ti kiringo na kodro ti ala e asara si babâ aturugu ti la franzi nga kue ako kapa na ya ni ti

0: baton ne si ala sara si siriri akiri na kodroti baloko na okoni aketiso aunda titene ambeni a regiment so akena gbatati bangindo so zasi ambeni aziteret ala ala guduti na gbatati boa tonga so ka ala limiti baton ne si ala limiti ne azianga ton ambeni akpale asi na yati kodro ala pititene ala intervenir ndoso e ndoso iyo tonga so aturuku afangonjo ti betiala mangati so ala ke tigwe ti mayanga ti ngurubia e ala ketiala tigwe na mbege ti boire nyawe e baloko na useni tonga ti so ala tene fade nani ake a mutineri so azo ti RDOT na azo ti RMI régiment mixte d'intervention si amoni azana sese e comme na tingonjo tiala ala wunda titene gbia ti kodro alondo na ndö ti mbata ba aga tongana coup d'état mungo mbata ti gbia na ngangu e ayeke fade ngangu mingi ngbanga ti so azo so awara kui na yani atumba ngbangbo oko tongaso ba ayeke wungo ti angonjo so si aturuku afa fade e asara yeke depuis so kodro ti awara dépendance e alingbi ngu balo ta na omene tongaso si aturuku asara ngu osio chaque 4 ans biani ala fa biani ke ala yeke da na zingo yanga na ya ti atënë ti poroso e akpale so atanga ti akpale so aga ande ti ba gigi mbi titene amutineri mo yeke ba ndo so ala so si ayeke na kusala ape ala so ye ti ala yeke da ape ala nga kue ala yeke yoro hon ti ala na ya ti tënë ti aturugu e ya ti gbata ti bangi aga yangbato e ndo so mo yeke ba ya ti gbata ti bangi na ngoi so si pata si ayeke fade na ndö ti mbata biani ya ti gbata ti bangi aga ande ti kangbi use mo yeke ba mbege ni ayeke anordiste mbeni ayeke asudiste ya mango tere ayeke nga na ya ti akusala ti turugu mbeni pepe
1: singila mingi Xavier Mbimbili uta kapa ti kua singa mbai ti Beafrika ti yenga so ayeke lu ti e kukapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba kusala so si turugu alingbi titene asara na ya ti dunia mobimba nga mbrimbri na kodro ti Beafrika

0: bara mondoye, me ba mawara mbeni gene, nzoni gango na luma.
1: Bara si mari, enso ke ko ya timbila.
2: Loe ke tan zoni wali biani.
1: Aiki lola si loe ke fana ilegeti leke ngonzoni nguchi nyongoni, bengo akobela, tsungo ndochi mamboko cha mulingi, gato ngana ye, ilingbi chifa ya kati e nzoni, loe ke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodro chi yeti gwena meni kete kodro so eke na tere chi ye, meni baba aeke ka solo na azu chi lo aeke unda yi, nye la si ani lingbi chi sara tene chala. Baba so aeke wa mungo maboko tonga na mari chi kodro so ilundo da.
1: Moinga kusala chala eke ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la, kutukututi awa mungo maboko na azo chi mari, ati na maboko cha turu gukbale, ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so, azo aeke sara yeti ngangu na tere chi ala, aeke fala, aeke pika ala, nga aeke muambeni aeke onani.
2: Ayo, ala lingbi chi sara yeti ngangu na sofa de ape.
3: Alingbi chi sara yeti ngangu na tere chi awa mungo maboko pepe. Tene tiso, kusala ti ala aeke ti so fini, ala eke na yati ayeti pale pepe.
2: So aeke, tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.

0: 89. Kajundiki Luka. Lango oko, teneti unda oko.
1: Ingmala kochi bagala egunda la tonga la kiwara ila kwe nando da fona nande ke luka la fonsisir neti mengo. Ingwe tonga so tenchin doro kwa singa lango oko nda lichi unda oko. Meni wabi Afrika si agude tene ya unda ni me lui datelza lego tso pepe. Atene, mbangati yensi na kondos tebi Afrika atene wali aduchi nando chikbu pepe. Awa mango inando nende so la keda. Ne atin doro kwa singa so aketi iti tene yungpasa na zo koko ti mayati a yesu si aduchi nzoni pepe na yati bungo liti. Imanabesa kembeni unda susi, bacha zuwa ke unda kana teracha la mingi. Nila tungana a, yekwe sake tungana reponso wa kingwa apiko nisui kudatene e urokoto tonso. Na kodo sebe Afrika geye, legi akongana ya tia bati akodro, wale iso aki andara, tia akodro ti zuvoko. Akanga legi na wali titene lo duchi nando chikbu. Tene tiso a kembeni yesu a titene asan akusala na yati ndo chitongokobe wala kuisine. A kengambeni yesu si a gwe, tene tifininga, tene tidungo, nga nzuni tenkobe, timbe ni siwa. Nila amini agiretia ini otasua kuta mingi si akanga legi nani na kitonga na iti andaracha kutaha kujuni asara tene ti nengo kobe susi asiwa wala meni zwa kete. Bu aketi tene asara na kusala na tene ti tongo kobe susi lo lingbi tene lumuma boko na wali agyun yati gozo karako akbacha ye mingi siti tene asiwa te kobe nzuni na seni. Nila tonga na wali aduti nando chikuni suwa faswa tene ba ane nyesu si alingbi tene alekirna kobe si mbeni siwa atepepe. Mbeni nga ake tene ti batango, tene ti dungo ti wali. Eba tene ti akutara, andara ti akutara na koto sebi Afrika legi ako na akoto kwesu ake ti azuvoko. Apaswa tene kubu ake mbeni yesu si ake mulegi na wali ti tene lo dunga mulingi. Nila tonga na si wali aduti nandoni lo tournele ni lo duti nandoni awa iso afaswa tene lo lingbi ti tene lo dungo lingi ankora pe lo kanga legi lo veni na tene ti dungo ti lo. Nana pasa kwesu si wala limbi tite na warna ati gigi chilo. Mbeni nga ti unzi na niswa ake tene ti nengo tere nga ligi ako na nengo a yesu ake ne ati dati yesi ke sara na kusala la koko mbwi mbwi nando ti tongo kobe. Bu ake mbeni yesu si lo eki na ngiri ngangu mingi. Legi ako nga tonga na yoko koso ake na ati dati ye ake na ndo chilo, plas chilo, ake na kusala chilo nga na ngiri ngangu mingi. Nila tonga na natapande chikbu. So alingbi tite ne itunia ngani ipika na lechi kobe ipika na ye si siwa wa kobe atenzuni imuni ituni leni wali kanga ligi tene na kusaa chuzo so sara so ba afaswa tene ineni pepe afangasa tene ikanga ligi yeveni na ye su alimbi tite na gati nzuni na yati yanga dati yi pupucha siwa mbambre na ndo tene ti dungo ti wali. Nila la manita onsoa we ikiyo singila na ala kwe imana beso a kupiki ingona poko ti unda nita onso so agudati tene awarando nzuni na mango ndafono nonde kiluka eko kapa na ala ande tene Jimendo kwa singa ninda liti langoko tenti undako.
2: Radio Ndikiluka, votre météo.

0: ikir singa na mingi na wafango ye Jean-Pierre Rousseau solo fanaina wa seku wala na yanga tu mzo France ya la mangangani tonso e itenekagi oke oke so kanda ke singletus e pinga na yanga ti kodwa ndo ti na mandani tonso we wa be Afrika na ndo ndende so la keda si la mati so da fond ti siri na maingo aye ko se fadi mu pe kon na la na yanga ti mzo France ya kinzo ninga ikir na yanga ti ko ti tenezoko ko limbi ti batani tonga na amba yeso ki sa a ki on la koko wala ngai so ya sa mbaye na lango koko so ye ke na yanti dunia so ye ke da lango balusi andoni o manati nze ti koko so la iso na lango ti laso etandani ko joni na mbage ti franzi la na ngusa ke ako mambo mbasambala bali miombe na andoni gomba ya a ke lango so la nisi aguda ti tenem aida na tene ti droit de l'homme nga na tene ti citoyen wala contrôle amulinge ti kodro so akida mabada lezo si aguda ti tene asumbeni mbeti lani ti tene amulingi mbumbi tongaso na azokue tene ti dutingo nzoni na nga si aguda ti tene abion fade ya ti yagba ti amena mamandi amingi na ya ti kodro dunia mobimba leke akoki na lango ti laso so ekida so me na ngu sake akongbango gumba ya baluse na kodro ti États-Unis ayeke lani lango so si asoro tongaso lango balako na ndöni gumba ya ti mbeni kuta mama tënë so na kodro si ti États-Unis kasi afaso atene amu legi mingi na awali ti tene ala kue ala kunga akokapa tënë ti sorongo akuta azo tënë ti ngu mingi lani akanga legi na ala tënë ni na nga ayeke mbeni lango so si aguda ti tene asara mbai mingi na ya ti ye so atene ndia ti amulenge ti kodro ti Amerika lakue gi lango baluse andöni omene nze ti kokuru so na ngu sake okola mbango gumba ya balako tënë ti mère Teresa so lakue eyeke makani so ye mbi ti tene hinga so ayeke mère Teresa na lango ni lani so amu na lo pasa mingi tongaso wala hinga lo mingi tonga na mbeni wali so ayeke sombela nzapa mingi lo yeke ti kodro ti albanaise indienne lo yeke nga lo so si lo za gere ti akusala ti mungu aye na ala so ayeke ti mawa ala so ayeke na ya ti kobela lo guda titene lo wara lani mbeni kota kota ya mango lo mingi wala prix Nobel de la paix na ngu sake akongbango gumba ya balimba sambala na ndöni gumba ya na ya ti akapa ti kusala so lo yeke sara intérêt ti ala so ayeke ti mawa anga na kobela si lo guda ti wara lani kuâ na lango oku ti nze ti vuka lani la ngu gere ti alo wara kuâ na lango oku ti nze ti fuka na ngu sake oko balugumba ya na ndöni ngbango gumba ya baligumba ya ndöni mbasambala si ti hunzi na ni tonganso lango baluse na ndöni omene nze ti kokuru ngu sake oko ngbangugumba ya baluta na ndöni oku e sara tënë ti géraldine ferao so si ayeke mbeni wali poroso ti kodro si ti amérika lo yeke kozo wali so lani aguda ti tene adigaba ti ga vice présidente ti kodro si ti amérika na ya ti parti démocrate ni la ahunzi tonganso aye so si aguda tene asara mbaye na lango baluse na ndöni omene ti nze ti kokuru mingi ni na kodro wande si wara na lango ti laso e bi na me ti ala tonganso ti mu legi na zo oko konga ti tene ye so ayeke akete andungu mbeti ti tënë ti ambaye wala ti tene hinga anye si ayeke tambura na ya ti kodro e lingbi tene e batanga na li ti e nzoni tonganso ngbonga mbasambala apenze ni baluku na ndöni use Elvire Kento mbeti sara kusala intérêt ti ala na ya ti andapre ti sango na mungo na maboko ti giri mi ambeni ndi na ndö ti amasini asango e wara ni ngbe na yebi kue oko so na lego ti nathan de saint stéphane ingumbe ti lango ti laso biko ota so e yeke lo ti andeke gi ape e yeke za ande na ala pendere monzoko lango oko monzoko pendere kua singa lango oko monzoko akuabe so fadi lekre tere ti tene e na ala kue wara tere na ngbonga miombe ka ande tënë ti ambeni akapa ti akusala tënë ti na dafo ndeke luka ahunzi mogue tongana ngba mo ngba
1: iri ti mbi ayeke jean hélène erika merveille mbeni yango na avaka ti sinistré zo so mbi yebia ti lo mingi ayeke izi so lo yebia ti aïcha exma aïcha papa no mama no exma

wa B Africa tongombe la so akinda litiala sarangoli sorochi kubuna ngangu abazukwe atamoke koli wali wala mulenge sarangoli sorochi kubuna ngangu alimti sinazukwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chimara mungo maboko singi singe konjenu kwesi lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwen dalichala ando kusala chie akisanga kwa lako la kwen na binala na daga communautaire nando so akidwa mulingida neati babaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbi chi Nigeria dokusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo chi peko chi bekombite ngana laposo chi tondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingwi chi pika singa nando chi zoroko 40-49 chi wara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chi kubuna ala na ngangu ake senge nga afa peko chi li chizo pepe yeke ge chumu maboko na ala.

0: ibara wa mango da fond de keluka na ndo sola ke da sala ki mai ki rigonda la mingi tonga na amina singango asina la abi na neti ndia tsana na sese alingbi tipika patara fadi apika ma patara alingbi sibi gigi tonga na akiti gongo na ngbanga alingbi alegi sibi gongo na ngbanga ni kwe a dusinga da na bagigi na kitonga na ni sali mi sibi na ngbanga wala sipika nga patara ni awa kodindia wala ala singa tena ndo sindia akigana ngo kwe sikira tena unda ti e na ndo mama tena su ki pika patara na ndoni wala ndo cha unda wala abi betala a wa be afrika a wa mango da fond de keluka kwa singa ti lasoni amu iti tene i dingi meti e na amina gbata ti be afrika mbombre na gbata ti yaloke tenti mungu aita zona ngombe na maboko akigonga gina uzu si azo ki gibe akidema ke toto akiunda na ala so akina ndo ti a turugu ala so ki bate ti seduti ti sara ko si seduti ti a wa be afrika a dusi na legini atana gbata ti bongingbi asina agbata ti be afrika na ndo sole keda kuzuni ima poko ti sango ti wago singa ti na gbata ti yaloke kuzuni ti kiri na tere si gene ti e so ayeke wagbongo koko ti molinio kokongo wagbongo koko na baro de centrafrique
1: mo ngoi bakuru ti azo na ngombe na maboko abâ gigi na poko ti tere si azia bibe ti awabe afrika so na gbata ti yaloke na nduzu na vaka ti busango akor so ayeke na be gbata ti yaloke arsène mbeni wapengo na kpururu afa mprimpri ayeke na lakui ti lango baluse na ngumba ya ti nze ti lengo so si ahon si azo na ngombe na maboko so ande na poko ti lo si amu agbakuru ti lo ala kpei
2: bon abra kimbi na jeudi na 3h na moma so mbi ngba ti lango mbi ma zo kue importe temps so zo kue importe mbi hunda mbi te zo ala mbi ba zo ni lo na complet teni na tere lo na ranges complet mbi ba ar mena angba fo yo maboko ti na nduzu angba fo agbu maboko mbi ala kanga maboko ate mbi sara genou ba tombi sara genou ala linda chambre juska ala mu pata te mbi ala mu telefone ti mbi mbi na moto na yâti dani use me ala bishe moto na ape
1: na mba ge vaka ti busu so si ayeke na tere ti vaka ti busango akor mbeni wali so lo fa iri ti lo pepe lo fa nga mprimpri ayeke azo so na ngombe na maboko osi si alinda na poko ti lo na lango balota na oko ti nze ti lengo aso si ahon
3: i lango na bi zo ti ndia ga kueme lo zia anga da amingi ni ade kongo lo hon lo ga ngo use ni lo force fenetre ni amingi ni ade kongo lo hon ota ga ngo ti lo ni lo ga lo force fenetre ni lo zi ni lo go lo mu teme lo bu na kate ti menge ni teme ni amu menge na anga si be ti lo na ndapre ni sigi menge ni atene ba gi anga si be ti na kete na peko ni menge na eva ni yo lo e gu na
1: na dawa ti apale so komanda ti yaloke abel beltungo afa mprimpri ayeke aye so si asi na gbata ti yaloke nga na commune ti gezeri so si ayeke mprimpri nga na tere ni
4: aye ayeke ga mingi apale yeke si mingi tongana so mo ba waga tene atin ti brakage arsi parla na yaloke brakage ayeke da osi na deuxième commune ti yaloke wala gezeli na zawa précisement brakage ayeke da mo si na gaga brakage ayeke da so si fa ke ayi ni afe ni ape e pepetee na mama hinga yaloke ayeke uta gbata mingi so ayeke sara kala ti mo soro ti gbi ti sese mo hinga azo so ayeke ga na patron ti ape azo alo na mbege ndenge na ndenge so ayeke ga ge alo la sara si wa phénomène to

0: ala matala tonya tenti mungu ina waboko chazu na ngangusu aki guna uzu fasu na amina gwata atibi Afrika.
1: Mara mingi itatumi berti mi barawa mango ikoi bon teniswa ke fini tenape tetna mbegiti ya lokela si ya gatonga na mbeni finiye me tenenti braka jetonti somo le tentena hi tenenti bungwa itazo na ngangu na legiti nzi na ngumbi na maboko aki aiso fani mingi lani na atamena kwa singa so i sara gei ba tene aiso maratia so ni koreto anga so lana atamena bata na bangigi na bata swak na nduruni na mbegiti sigingu na ati bangi atene periferi itatimi berti donk ake fini tenape
0: sine ati akbata atibi Afrika wala na province azo aki dematere na kambisati koliso ni bazoni na tenu na ranges na any na teso ni esalimbi si saram brimbre si tene se dutiti awabe Afrika a duti tabiani si na legisi bi azalimbi si la munga yamba wala na legisi kutala ti debuze si sarayeso besalaye ton anata wabe Afrika.
1: Alors, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu tatene wa tatena pe igiti inga so pe iki ngana nganguti inga pe me comme le tenet ton so il faut historia titeni hein il patura titeni bimbre si tene alors fani mingi mbene ta pete londo tena la guanzia ye ala pete mu bongo ta turugu wa mwa ronges a guasana ni ou bien ke mbene ye sa mbene du type politique a pete sa ra aussi tena bumba irita mlinga itatia turugu ti kodro so eska ke ni la wala ke ni la pe isu ngi tani isate na ndubine wita tene ibitena litati turungu wape menta tene isate tene so itati iso atene alo tonga na brakaj ya keda brakaj ake iso ake shoni atamo ke turugu atamo ke sengi mingiti kodro brakaj ake iso njia ake tene ni kasa kasa biani ifo iso itene brakaj ya kenye brakaj ya na legiti njia ake sura mbangboku nanduni balo mene na unyambe sura mbangboku nanduni bale umene na gumba ya soa saa teneti volo agravi. Nila si na tene braka soa kembeni ya teneti angazila menjia saa teneti volo agravi. Volo agravi ya keneti so mungu chinjie mungiki na mabuko tumo sengi ape mungumbeni yesu wa keiti ngangu tonga na ngumbi. Wala volo ame army. Soa kina yengati njia la. Yesu niso njine agatonga na koro mbeni yesu wa keiti ngangu. Agise senge njia pe agatonga na krimu. Tunga na mwe mkwe tene mwe tsara te mwafazo yesu aki ngangu tene mingi banila. E tonga na ankoro simo ke turugu. Simo mwa ankoro ndarati mwa ti turugu. Chiso mwe inga tipika ngumbi tene mwa ngumo sana iti ngangu. Asa tene ba. Aki a circonstanso si. Aki a kodeso asa si. Senge nji agangumeni ngangu tene so ngangu pali so apeti guna muna bireti ku tafango manga so ina tene kuru kemi nga ita chimbi berti
0: mbeni tena gubeti kuzum titene izambi na unda na la si ala peti kira na poko nando na ikete titene imanzoni ala tententi vol agrave na indo su gisu su tifatene vol agrave nila la fana legiti nzina ngombe na maboko na insu su tifatene mbeni vol nisu mbeni irinindi kwa nga danga wala
1: alors donc senge nzia keda
0: d'accord
1: senge nzia keda
0: vol simple
1: nena mwiduti gisara kwa singa la sumi kati sigi awe ndi mu so singa timu telefon timu na wante ngoni mwinga pembi mumbi onani so wake senge njila
0: d'accord
1: so wake senge nji pizu kwa piti nji
0: katonji ngwa kondo akanga angasa
1: so wake wala atmo mwiti zo sanke munda lo sanke lo akilwa lo yidana mwape mwana la materape
0: d'accord
1: wala soit que nzi là.
0: Ok.
1: Banyan. Mais maintenant, ton amogoti nzi yetizo. Parce que nzi normalement, a kete nezona ingape. Ndarati nzi a kete so, mou yetizo tenen lo ingape. Mou na wende ngoni. Il faut lo gigile ngil. Asara enquête a gindani ngbise gati inga tenen ba ke mola mou nzi. Voilà, sou là.
0: D'accord.
1: Parce que ton amogali tu zi mwanda le sou le mou yetizo mouna mou anzo a ina tenen escroqueri là. So na letlo vinga ya tibe ya tandi na ndinde
0: me
1: noto mungu tindi simo mu yeti ngangu titene to no kau to no zona gati na leti zona na ngamu boto na ngangu mo pika lu mosa ni la ina tene vol aggravé so donc mo gisenge zinja pe mo ga braqueur na ngati korote ate ton so me na ngri gati ndan la ni vol aggravé so itatini
0: so je fatene même

0: Ubriketse Kamunae, Nalegeti Caritas, Ga, Naetiaran Gozozon Bigegien, Batileke Erran Treskolea, Titane Amorenge Alimbiti Kireti Gana, Ekol Gena Misio.
1: Lani na lango shoti de chikukuruso ikida oko cha wa Afrika so si lani atugo tumbati azandi anikpi bi azama mboko na nduchala na batachi bambuchi akpisi luki na batachi bongi me atangani utaso si yangwa na mboko cha turugo tumbati aka jesu tuchichala iketonga na ye e na bango nduchala eske pikango patara wala dialogue la si alimbi chisara si akwaliso iki na mbagi chumbu sali mbichi tenakiri na bini
0: Teneti, ota Jesu eki na maboko ti a kaje e, nambage eba sekonsi eta na a kaje mangotere aedape eken beni Jesu apeti lekeni gina lisoro nambage nambage ake a Jesu eki na maboko ti ala eke a funksioner letaso eki na maboko ti ala eken joni angilegeti waran beni solusyon na nzetiko jumbi wara pasati koze na telefon na a otage ni alake kamem na joni teren me na pekotin zemingi su alake na maboko ti a joni na ngonda tunga so vreman aike in joni nambage nambage a sarai forti tene a kangabesi a libere alasi
1: chitene unji nani na bango ndu chala yen lasi akota si kodoti bi afrika limbo chitene asara iu chitene asara si tene ti siriringa na seduchi akiri biaku biaku na ati batati obo zemio bambuchi ngana chiba kodroji o ubongi
0: tene so etene depi zeti meti nguti kojo tona yeni akiri asumba gina zemio ake atene use so dialog na development enga ake njoni azia legeti lisoroti patara pepe me akiri a buni nanzeti me benimission ti ministrati reconciliation agati leke dialog me na pekoni a yeni se consi a kiri na peko nino si kiri e un danaggio niti tene alla da beti alla si alla limiti leke bomu e on bomu surtout ti tene a kiri a ganjon
1: Monseigneur Aurelio Gazira bimo la singila
2: singila minge
3: nala so aso da fran de kilo kasi ke ma ke kota sangutila so na destin de bonheur wili konso ayamba Aurelio Gazira so ke effective ngaso na batatize mi mbrimbri le pika patara na lo na ndapreso na singa si lo fa so parisi se duti so agulani na ndozunga ngomingi na ti ombomu atonda ti kirna poko yekeke azo kirsi sa kusala kete kete si lo tombe la le mo na yati kota sangusoa lutige e ke mumbatani ya mbatosu na Dieu merci goga soa gatensia kusa si vako tibi kumbitesu Dieu merci e barala nzoni gangonala
4: barala berti barala soa ema dafron de kiluka
3: blasu na ndosu kwa nasi bongi kete kete na amini angwe mbinda mole sindu zuni akusa si vako tibi kumbitesu e tambla ken
4: atamla na kifafadesu na mbiti matanga ti dungo ndura sangwa kutuchane da tungu nangunga usalimu na ingati Emmanuel Sambulifis ndura kwa singa kingage da kuzi nuko si tungu nangungati alimu ya nda wafadeti singa kiluchane gi
3: zonu kusa na nala
4: singa mina la vertie

0: tene nzoni pe kuti beko miti na la sukwa ngati madafundu ndeke lukangonga liminga wandaliti nduru kwa singa swatene angi na ndao
1: ajo ndeke luka angi na ndao
0: Angi na ndao unzi ya wala matongo milana manga wangonya wa sikana na zokwa ima mozoko na grace de ka I need some love yere mozoko nila kugune titini singa ngonga tuwa ngo terena Emmanuel Sambouli fils ndaliti mbaye tibe Afrika zone peko beko mitina na spaso madafonde kiluka.

0: Nous sommes là, viré, nous avons une grâce de cano d'affront de Kiluka, singe dans un coin qui gouverne l'embêtement, tu vois, terrain à Emmanuel Samboul, fils de Guédé, on a le tchouassin en Baïti, Bé Africa, soit que d'outil n'a d'outil mutuniré, hein, ti, en gouz, 1997, n'a qu'à côté Bé Africa, soit fait n'est pas que 12e soulevement, tcha, Tourougoula, t'es n'a qu'à ngati, Emmanuel Samboul, fils de Guédé, on a le tchouassin en Baïti, Bé Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Azukose kema dafono nondekeluka e bahala ikinati utakapa te kwa singa mbaiti Bay Africa ti yengasula sitila su mama teneni aike hambeni akwali su abagigi na korosi ti Bay Africa silakwe aike gya turugu si aike na gondani.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutara za filimbili. Soike kinda chai na senda kiti bongi. Soike muna mbima boko na chikuwa singa su. Kutara Ibarala.
8: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ni Ibarala wa Mangoi.
7: Na mutineri. Tingu sakia kongbangu gumbaya. Bale gumbaya na mbrambra. Korose ti Bay Africa. Aike na ya tia kapa balako na use. Ti awulu ulu sosi aturugu si aike na gundani. Meambe na kbalini su abagigi. Sila kwe aba aturugu aike suwa.
8: Di muna la singila. Tonganti so ala lonoti tenengoni biani mutineri kwa la ngonjo tia turuku so abagigi nango iso bia patase ake fade nando timbata ake tifani balok na use so si aturugu afafade ngonjo ti betiala me ake mbagigi ape kozo titene kozo ngonjo ti betiala ni alondo nandoa kozo ni ake nangu saki okong bambu ngumbaya nando ni balo mene na oku pelimbili na njeti kakauka nango iso bia David Ako akefade nando timbata endosu mokeba ake colonel Jean Bidel Bukasa si agande titumbalo nando timbata tibia si logande timu mbata tibia nangangu enamungo mbata tibia so nangangu bia ni mene ayuru mingi mene ayuru mingi ngbangatiso ambena kotazu ti aturugu tongana izamu tongana munumbai nga na David akoso si azafade maboko na ndotilo ataso si loke biati kodro amulo abilonati kanga e ala so use so milundu fatidi dingo irisala na mbeni so mbideni ge kwape biani ala warafade kui e ba kozo si ngoti aturugu ti bianga na yati teneti porosola si asara si batimene ayurumingi useni ake lakwe mungo mbata tibia nangangu so si abagigi nangu saki oko ngbangu ngumbaya nandoni balo mene na ngumbaya e akenango iso si colonel Alexandre Banza so lani kalo muma boko na colonel Bukasa si lo mufade na mbata tibia lunga kwe lo kokapa na yati ayeti ngangusu e asara use ngonzo ti a turugu e ndoso mokeba agande tiza maboko nandoti Alexandre Banza na azu tongana kalu na marigo so si langu tia la awunji e use silingo tia turugula asara si mene angba ti sa ti guani utani ake lakwe mungo mbata ti bia nangangu so si ambena kota turugu so akena yati larmi tongana azu tongana mbongo kolinyako nga na mande si ala leke fadi gereni ti batonne si ala kinda bokasa si ala mumbata tigia na ngangu ushoni abagigi nangu saki oko mangbungumba ya nandoni balimbrambra na omene e akebiani na ushoka paso si azu tongana komanda obru nga na itati lu timbo erlo mea nga na akapitene zatao zukongo nga na azu so amufadi pokotiala ati baton ensi a limiti kinda bokasa ti mumbata ti bia nangangu osho singoti a turugu biani ake nangu saki oko ngbangbu ngumbaya nandoni bali mbrambra na ngumbaya ake sosi na maboko swa turugu ti la franzi na yeso ayatne operation barakuda si ala gande ti kiri na mbi na gbiati kodro David ako na ndo timbata la kwa gi a kusala ti a turugula ti okuni ake la kwa mungo mbata ti bia na ngangu ata susi a lekere sorongo a kutazu ti kodro awe si bia dako so fani use ti lingo gbiati lula diani na pokoti a sorongo dosu a ururu a ondoni e asarasi general kulimba na ti mango tere luna David Dako agande ti mumbata ti gbia na ngangu na ngu saki oko ngbangbungu mbaya na ndoni bale miambe na oko omeneni ake lakwe gi aturugu so na mbege ti a kota genero use tongaso oko ni ake general bozize use ni ake mbaikwa so ala sara kwe ti baton nesi ala lingi ti tene ala kinda kulimba na ndoti mbata e ndoso yeni a tambula na legeni kwe pepe si alangba akpe e ake gina ndoso si yeso a iratne rebellion wala abumbi ti aturugutumba a tondani ti amena molenge ti kodro ti wakena yati aturugu si ala kengba na yati ngunda ti baton na si ala sara kpali na kodro ti mbarambarani ake a garde presidentiel so abagi gina ngusa ki oko ngbangbungu mbaya na ndoni bale ngumbaya na uta ake gina ngoi so bia kolimba ake fadi na ndoti mbata si aturugu so na yati ngonzo tiala aunda titene kolimba afuta nginja ti ndanje tiala yendo so ala gande ti gbanji bia ti kodro ti ngoi niso mbi titene general André Kolimba na ndoti so ake fadi na ndoti kusala tilo ala ke gbanji lo na palendo so alimbi bunga baloko tonga so 10 heures de temps donc legiti tena le sikigi fade nani akeda pepe ngbanga tiso ala fangondo ti betiala ti gunda na le titene le futa a kiri tiala miambeni ake ngonzo ti ARDOT nga na azu ti régime mixte d'intervention so abagigi na ngusa ke ko ngbangu ngumba ya na ndoni bale ngumba ya na uta ake gi na ngoi nyiso si ala nga kwe afanga ngonzo ti betiala ti wunda titene afuta a kirichala baloko ni akeso abagigi na lango baloko na miambe tinje timme ngusa kyo ko ngbangungumba ya na nduni balengumba ya na omene si akana ngoi swala wunda titene a akor wala sungo maboko na gbetia mbeti so abagigi na njeti avril ala wunda titene yeni aga tatene me angbagigi ape me koma la wunda titene giati kodro alondo na nduti mbata yeni agatonga na wundango titene ala mumbata tigia na ngangu e akia yesu asara si kodrotie ayingi ngangu awande atonda tikilingo na kodrotiala e asara si baba aturugu tila franji ngakwe akokapa na yani kibatonga si ala asara si siriri akiri na kodrotie baloko na okoni aketiso awunda titene ambeni a regiment so akena gbata ti bangi ndoso zasi ambeni azitere tiala ala goduti na gbata ti bwa tonga so ka ala lingi ti baton na nyesi ala lingi tene aziyanga ton amena kpale asi na yati kodro ala piti tene ala intervenir ndoso e ndoso iyo tonga so aturuku afangonjo ti betiala mangati so ala ke ti gwe ti mayanga ti ngurubia e ala ketia la tigwe na mbege ti buwar nyawe. E baloko na useni, tonga tiso ala tenefade nani, ake a mutineri. So, azo ti RDOT na azo ti RMI, Regime Mixte d'Intervention, si amuni azana sese. E kom na tingo ndo tiala, ala wunda ti tene gbia ti kodro alondo na ndo ti mbata, ba agatonga na kudita. Mungo mbata ti gbia na ngangu, e ake fade ngangu mingi ngbanga tiso, azo sa wara kui na yani, atumba ngbangbo okotongosu ba ake ungo ti a ngonzo so si aturuku afafade e asara ke depuis ce kodolsi awara dependansi e alimbingu balo tana omene tongasu si aturuku asara ngu osho chaque 4 ans biani alafa biani ke alakeda na zingo yanga na yati ateneti porusu e a baliso atangati akbaliso agande ti bagigi bititene amutineri moke bandoso ala so si akena kusala pe ala so yetiala ke dape ala ngakwe ala ke yoro ontiala na yati teneti a turugu e yati batati bangi agbay agayang bato e ndoso moke bayati batati bangi na ngoi so si patasi akifana ndoti mbata biani yati batati bangi agande tikangi use moke ba mbegeni ake a nordiste mbeni ake a sudiste yad mango tere akenga na yati a kusala ti turugu mbeni pepe
7: singila mingi Xavier Mbimbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti engasu ake luti e kukapa nala gikikiriki na okongongasu tiba kusala su si turugu alingu titene asara na ati dunia mubimba ngambrimbri na koresi itibe Afrika
0: itene singila mingi nala Emmanuel Sambo le fe singila na nazo kwa mbunga nako gune titene iwa katere na Jefferson Zigara banda liti wango ti nzoni duti me imamene mozo kwa kuzoni si onswe kombaton zao
9: pale pesa mon chocho chocho chocho chocho tala joba bakala ya yani kakudi ya pelepe na kwanga vanchosu kala mingi na pala yani kakudi ya pelepe na kwanga pia tofete tapele

0: Dafono no tia wabi Afrika kwe. Alundu na otu koto, asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masa ngu tia kite kodro tia. Na yacha bata, gara, ngana yacha kite kodro. Rajun de keluka, dafono no swa eke lakwe nguna.
1: D'afons que la condorona là et que goyoto soto waterna Elvire Kentombe ndaliti nduru wango tati senior FAD et qui n'a pas d'accord sur la tia.
0: Na tundi keluka. Benzembonga ndaliti seni.
2: Akela kona ngia chitene iwahala na yati ndoro kwa singa tswa ke batene tiseni zoni du titie elingitinga na lango chila so tengo yen zoni akegeti tene ete agbacha ko beso sa ke nangire ngangu pepe elingitinga so tonga na iki bion yati ayeso yekete la koko akeso ekemu na seniti tereti yimbini ngangu yesu si akina akin zoni kwe chitene lo sara kusala na yata tengo ko beti la koko elingitene Bulichi chitene ebion yani natapande chitene lasusu elimbi chiteloso kikire kitegozo mbeni kikire elimbi chitene etenjo na mbeni akubechi kasa alecha keke aitene afrui akinga ngire ngangu kwepepe su elimbi chiwara natapande chi abanan wala afondoso akepato kwa kibalako elimbi chitene teni wala mbeni a Yesu se akenzoni mingi tonga na su apara ariko wala ngana nyama ebion yacha ini tonga so akinganga nguti tene iguye keke na Yesu akiasukani wala sucre wala Yesu akiyingo siambi nako benisu si mafuta yake dagbani mingi so ezanga ngu mingi na ndotenchi nguti nyongo so akinzoni si kinyona yati nanga kutaininga nambage so akititene tonga na igati tokobe kozuni isukula mboko chisi etite ngambe ni Yesu isukula mboko chi nzuni nga wesi aye ni songa yekete so isukula ni nzuni na ibatani na yati ndoso akinzoni akegi tonga susi limbi titene imu mamboko na sini tii na tereti titene aduti nzuni na kanga legi na ambe na kbali chikubila salimbi tene aga. Ti unzi nani ikugi ambe na kota matanga na tapande tia lango chidungo yi akota matanga ti ndachi ngu wa

La tia fangosileka wala tia mbina nyesi te apendere ako bepepe la koko elimbiti tene isa nga tonga so tene tiso tonga na ite kobe nzoni la suso ake so seniti iti kekereke nzoni dutiti iti kekereke ba isa kusala na ndoni na ibatani nzoni imanyawa ala nga nzoni iwaratere na mbini lango.

0: Ange wabe Afrika tikoli na tiwali beni kobela swa dirini Ebola awarani na torti kontro sese ti Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angu akodo su alimbi ti wa kobela su lijoko tongana kodo sese ti Afrika atasu ale ti wa kobela ti Ebola na ti kodo pepe
0: ti bata wabe Afrika na terati suni kobela su ndoko agbena kwa swa bateni ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti lungananga
1: ti bata terati mo ti bata asewa ti mo alimbi mo bagire ti angobo su sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: mba yongo na beni zo swa sa kobela ti chauffe ngo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
1: ndu ya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kwiloro iyo na danganga soki ndungu na terre ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chauffe ngo terre
0: tongana mo ba meni zo swa sa kobela ti chauffe ngo terre wala meni asigi na terre ti lo gu iyo na meni danganga soki ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melatindo kwa gbenagba sa vate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mambo kona.

0: bongamene na na ti studio gya ko munga sona be Africa asanguti Sabrina Larissa Nailo Sabrina Ibarala
1: Ibarala Idrissi Yaya Ibarala Azoukou et Nenzoni Gangonala na tiasangou soa li tiasangouni Aike tene ti si douti si aguyon kite kite tonga su na ti bata ti zemio so eke na ti ombo mou na piko ti aye ti ngangou soa on na mango danza pa katolik Nga na bata ti bongi aike dengon banga ti mene ti ngou so si angbala kwe ti gwe biri tonga su la kou a kanga Jean Kolaga tene ti ngou bala koti sarango kousala ti ngangou tene ti solo pika zo si zona wara kwa Nga aike ala soe ki sara kousala nando kwa ti soka tel si amou lango otan nando kwa wainda tala ati tene ya futa a prime d'avancement tala kouzoni sira linda nati meni fini kengo kousala. Sango tia wangu wa eketango ndembo ti mamboko la lo sulu eketi kodwa ti Cameroun so si mbrimbre eketi be Afrika Unis Mikaela Magba a wara ti so benda tene ti Super League na mbagi ti Turki tene ti fini bumbi ti lo soa mou iriti yali Kavasport.
0: Na lita sango ni na la kuisa wadafano na leke luka na leke tise duti iso si ya kena eke kwa katuna tanganzo ni na mbege ti ombo muna zemio na pekuta singa ngozo fadea tamula na mbege nika ke pekuta tondo so si ndo kwa katulika afanaika
1: atati so si duti so abagi gi ya kwa watu ugu ti pale ti elera ngbala kwa ti gana gingwa bena mbage tala so eke nasi batati obunga na jema mene ye na batati zemio orelio gazira so si eke evekti bangasu akiri tene na singa ti destin de bonheur wilikon
2: Na zemio ndoni kame madekete me ajoni amba na yati mbeto.
3: Me si tonga nala tene siriri atondani awechite na kiri na yati rijonso na legitia sangoso si wara aturugu tumbati elera. Angbala koti tena sara ngangu na akita kodoswa yike na terechi obo nga na chijima e yesu asara siaga na mbeto mingi na pecha wabia Afrika ataso si atokwa turugu chise duchi na bagika.
2: Ngangu ti elera ki ngangu ni apeke kiringoni tadiso iwara ala na mbageti. Jema, Zako, Bakuma, Ewarambini, Molenge, Okoso, Akpe, A, Eleraso, Ambulo, Nambageti, Nzako, Si, Mbatikiriti, Tene, Ewarasi, Watilo, Silurimitiki, Na, Kodrotilo. Tene ti elera aikenbeni ye su aikengangu mingi tene disu afa tene ba peut-être dutingo ti aturugu na a alie peut-être de a couvrir andoni kwa pe
1: Ala ekimande mbimbi tene ti Aurelio Gazira su seki evekti bonga su na yati akota sanguti su eki dossier du jour
0: Ala su si asare ti ngangu fangu manga tala ngbala kwe tamla na mbege ndokwa ti fangu manga na batati bongi
1: Biri tonga su la kura kanga Jean Kolaga tene ti ngu balako ti sarango kusala ti ngangu na peko ni so silo pika meni zo silo warakua nga a unda na loti tene lo futa kutu kuti ngiza su ndali ti domaje interen ala orso eki awa bungo koko sanguti Chris Roy Jordan Badimbi
4: Na legi tia hini afatene na ngusa kisha na ulipa lise lo kutonga so meni tiri abumbi lo susi abite na ndochilo nga na lo susi lo wakwa lo gala chilo lanji tene lo unda ginginza chilo na mabako chilo susi abite na ndochilo so singilani aike gibata balusho senge tonga so na mango Eric Arno Tanju so aike otawa bingote na ndochilo so aike sa kusala na terati kuda bati kbala tibongi lo fatene aini aluti
5: Lo fa wakwa na mpana wakwa komanya amungiza na akuse kolaga Jean komanya waralo na dawatimini Dakango Maima, certainement le Wunda Gizaso, Naundango Gizani, accusé, Kolaga Jean, Nawakwa, Tonda Tichiri, Menea Tichirini, accusé, Kolaga Jean, a pika wakwa, Tomanyanandwa, Nagbeti, Bang Batilo, le pika nanganguchilo, kwe, teneti pikanguzunam, Panasokwa Gada, a Luti, Tatala Kangalo, Nakanga Ting Gangu.
4: Natim Gotenechilo, Maître Celestin Zalaso, Kikukuku, Tijon Kolaga, so habite nanduchilo, le Fatene, Ateneti Fangozo, habite nanduchilo, a Luti Pepe.
6: Est-ce que le 17 minutes à la preuve de
7: Est-ce que wa dingo tene akina aye susi afatene zusumbu kokotilo alekena betilo titene logo lufazo so na bangondo tilo ye yensi afatene bayini akatonga na gbungoli tifangozo titilo fangozo wala tene tigbungoli tifangozo akendali titene ti patabalo shoso si lusumbu kokotilo ayekena titene afutani tonga na lokena tene titene ni pepe alingi silo kanga yanga tilo mokonzi tidengo mbanga tene tigbungoli tifangozo so timiba gereni aluti pepe tene tidengo mbanga tonga na beni yake da Si aluti pepe na duti tene ti dengong banga wala tene ti fangozo ti faso aini kwe gereni ak na ligi pepe akenda lila simbi tene ti mbi tene tene ti fangozo na ligi ti pikangozo so ake tene susi aluti pepe
6: c'est pourquoi je dis que le coup mortel n'est pas caractéristique
4: Nati kingo na tene chala awadingo mangani ayeda na poko chifango zososi jankulaga afani ngati kanga ala muna lukanga chingu balako chia kwa tingangu si a unangana lunambagi titene lufuta kuto kuchingi za soa kitamula kwa tibi afika atonga na dumaji entere.
0: Soka kwa bungo kukotela soka sala kusala mbiki ndo kwa tiyo soka tela kebembelenga ngu mingi itenali natika pati kingo kusala
1: ala zame ni mbeti tene tilangu uta tonga subiri tonga suna kota ndo kwa waindani ala hunda titene afuta na ala aprim davansi motala grasa a Dieu ini ya lesu sekikuta wakwa suti sinatela ikina singa tibolivis masambai
8: depi mbu miambelaso a avancé à Wakusala ti sokatel la paix si becha la sort si la sort la gona kota bengolingo tala avancement que so sindia amuyanga na patron kwe ti tenena ti nguse ala avancé à Wakusala tala et na avancé wa Wakusala so ketenginja aketina ndoti salaire à Wakusala niso et depuis ngou miambela so à Wakusala ti sokatel a bénéficier na droit niso paix il sera démarche mingi et a démarche kwe a aboutir paix si la so bon tenti kiriti il touche ni paix Tenez ce touché actuellement à Kegi Teneti avancement parce que après tout mandaramba où c'est na même moment pe sinon pas mon que perdre là où c'est quoi donc Yesu que tombe actuellement Tenez Buni a tenté avancement
0: Belega so se batenti fango yaka fa pekoti atondoti kusala so sala safa na inga so on ambegeti kusala ti pialoti pirka ku se na batati bangasu
1: ala so si ya wara mungo maboko so agunda ni mingi ya kwala kasa amungo ale ti kobe so si ya munne ala na peko sango ti jon bale pio
9: WHH fatene ala mu angwangwa ti kobe ngana gbakurti yaka na wungo tazo kweso si asi saki bale gumba ya na ndoni oku na gbatati bangasu ngana mbage pam alekere ala ndo ti gbarango agozo wala kpengbere ngana da social mbitene ala batanga angwangwa ti kobe ni da Pierre Paris lweke wafango yaka na kordo ti zalua
10: ya lo WHH kye lo galo muna ya aletia kobe karako loso ngana njo kwa liyake da pase ayi soldaten lo mu adalini kwe pepe ayi tanagbakurti kwan tangana zeme so a kokazo aitana kete ko forsa pitene amma boko na yawa fango yakani
9: itene bagaza so si le kusara kusala na mbi tene ti fango yaka ngana tereti batangwa ya manango kusara ti WHH lo kirna tere na de matia zoso
11: kusara so koina a zoti yaka isara ni a limiti ya keda so aeke na legeti volonté ti pepe tongana gangona a uti agana rita nanga akita ko foroso ilingi fa desiteni muna a zoti dingo yaka so imuna la ngoini pepe nga ala sosi idwe tene imutunga wala formation na ala sala waranga ngoti tene kwa fanamba tala isarani pepe yeke pika lisi tene na yati langu fadhi fadhi yeti tene isara nzula
9: Gypsy Namboy lweke wakode kwa songa si loko sara kusara na atik pia loprikak na doko atik benyo kwa saka banda ndo tene ti fango yaka lofabena tene fadembele temi motere ake jone da nandoti akpa leko sosi ala banda ndo ti lando
12: kei gunandotia sit ambine ya idaswa marcha pe ipense ensemble na apa partenaire de mise en œuvre fadi ke boule ti ba comment il sa rasi igilege tene ikaya pale ni
9: explica ko ti useni ay ke pialo ti ngurubia so si sanduku ti ndoti dunia mobimba amu maboko nani azianga ti kapati pialo so na gbata ti bangasu na lango bale usena osho ti ti kaka uka angu sa ku sanduri bale usena osho si pialo ni akai na lango bale usena osho ti ti fulondi giso a on bangasu jo bale pio da forono de keluka
0: ilona gbata ti bangasu go nambike ti bozum so nambike kako forosu sa defale mozoti beti se asala njole mingi na saka sala kusala mingi da batanga ti batanga
1: ngala tenesu Idris ungotinginza kutu baluse na utato nga sosia muna da batani ti futa ambeni agbako uti kusala anga ti futa akiritala soki saka kusala da batani ti nze umene sanguti wagosinga ti Frederic Wabenu
13: aninza so da bata lingi tatenti tena wara muna lo lege ti tene lo futa nze omene ti kiriti azo ti kusala ni ti vo agbako ti sango na kusala agbako ti pikango na mozoko ti atungu ti la pusti da bata ni ti vo akuru osio so na poponi moke wara ala ti gero ta so ya ki use ti mulegi na ala ti tena ala sango na kusala Jean-Luc Baknik Belagoro makonzi bata ti buzuma ya ke fambrimbri a gero ti api alo so
14: nza pasara iwara taxe superficiel so ungoni asara 3,275,000 francs et il sera programme d'emploi. Donc on a sondé à Onda na priorité Bozum ni la Sara. Il voit qu'on va se concerner quoi ti Bozum et Nanga aussi. Il défend Ginza ti pays à réduire salaire ti 6 mois. Tiang Benazoso a servi contre Naya d'abattre ti Bozum et na il défend Pata Kutu Ouse ti tenait il sera nando ti légué ti Bozum ti kanga na du voilà qui était à canal na tête ti légué.
13: À côté de ti abattre ti Bozum gué à Gonda mingi cause guerre ti kusala la sisi dagbata zana sisi si ala fangaso aleke mwana peko pepe fada aleke muma poko mingi na afina zutu kusala ti dagbata so na lege ti api aloso aleke zana sisi ti tene amai na kodroni Izayi Gbane komanda ti gbata ti bozum
15: lo mu koforoso ndoku ati a zuti gingo lolo na gbeti sese amuna lo si lo baye so atia gbata ti bozum meti so fini makunji gbata na banjo ni si lo vuo mberere so aili ni fangfar ti bozum ake ko tangia mingi même si ngizane tongone kwe a onkwe a yeton so asi population abaso ake kotangia
13: ali ti akungba na akwa ku so si dagbata awarani amulege na loti tene lo zana sisi geredi sango kusala na legiti zingo azende ngati asango alegiti angu so si akanga ando na yati yinga oko tongana tiso alingbi na operation kwati kodo so biati kodo aziana sisi bozum frederic wagbinu ngali ti dafono nonde ke luka
0: ahuse kapati pika ngopatara ndal ti basin di congo atondani na langoti bira mbeke ti yaunde na cameroon na pekoti ngo tasu si aziangala na mbeke ti kinshasa na kodro ti congo
1: ti inga tene mbrimbi na ndoni iwara tere na edalo ti ndiku
16: Chichiribira na biango chindo halimbisi ya sara kusala mingi na yeswa yegini agroekoloji ayike tonga sosi avza alekere chimingo tereso ungo chiazu wa omba mbo use so alundu na yacha kondro chibasenti kongo nga na grand lac si yako kapa na yacha kusala ni Gabriel Bayerobe benigia so yike bando andote nchifango yaka na Cameroon ayike fanzo nchisango kusala na agroekoloji
17: lo population continue de croire
18: ungo chazu wa kigunanduzu si titene amukobe na azu akinzuni titene abilenga nando titene ti batango yesu si akinguru azo lengo ya kana legi ti batango nga ayesu si akinguru azo akamulegi titene azu atutinjoni na legi titengo kobe
16: Elizabeth Atangana mukunzi ti bumbi ti awa fango ya kati Cameroon atombela mingi na akordo so eke na ya ti basen ti Congo ti sa kusala ngangu mingi ndal ti maengo ti agroekologie
19: mettre en place une plateforme de dialogue
20: zango meni bumbi na sese ndali ti azu kosa ke sa kusala ndal ti dengo yaka so ake mbrembre angurubia abumbi ti société civile ngana na so kesa kusanda ti kingo ndacha ye singa ala so kesa kusanda ti mungo maboko na azo ndali ti maingo azo kweso asa kusala maboko na maboko si aini kwa limshi tambula nzoni
19: pour la promotion de l'agroécologie
16: ti Marie José Yebas oko cha la so ke na ti kundu cha afango ya kati Brazzaville lo wunda na tanga cha kodo so kwe anguru ni ti tene apusu amulenge ti kodo cha la ti tegia kobe so si ala veni aikelu
19: quelque part je dirais c'est bien que cet événement Comment se passe au Cameroun?
21: Vitenetti miso zango kutaka pasu na kodo sechi Cameroun ekinzuni. Tenetti ala mai na yati sango echa na mingi. Na ala zia angalega ko gobo chitengo ko bechi kodo sechi Cameroun na sisi. Na mi bachi miso ekinzuni chite ala zia anga dieti tengo ko bechi Congo chikodo sechi bi Afrika anga na ti a kodo omeneti yati zua. Ti bata ko bechi azukwe.
19: En termes d'alimentation pour tout le monde.
16: Na mangola sale ke gechi chimingo tereso. Batango bako ti Congo aike sosiali michi gana ko be mingi. Bako ti Congo aluchi na molongo. Se na yacha kuta gbako na ndochi dunia mobimba edalo chinjiko ya unde dafonono dekeluka
0: Isata ndosi demoti mamboko ondal ti international sui kontra ti Cameroun sumbegi tula kiti ben Afrika Unis Mikaela Magbaso si atanimo na mbegi tili kila na mbegi Turki.
1: Lo bumbi ti lo swalo ndoti so benda na kindango bumbi ti bursa ngu bali otana usho silu mwana ngu bali otana akor kiti fani use so ngo benda ti lo ndali ti tango nebo use so biri silu gwina nda mundangiani ndali ni ema Unis Mikaela Magba na gwengo na yati fini bumbi ti tango nebo ti lo so.
22: Betinga ke manga mingi tenchi konye match so si mje na chi sini ekip so migana ya niso ako ekip ya mda zami na chi joni disposition asara si mbi marke dernier but chi fin chi match so apase wati miso ake yo mi manga mingi ake azo so inala ke na abichi chi tande mboka e integration chi mbi agwe facilomo bon prestation chi mini ake korekte ake korekte mbi inga ke kom ake debuni la so de ke gile ke titene mbi sara effort titene mbi sara plus titene mbi ede ekip chi mbi agwe a levon
1: Kigigisi akuta sanguni akaitonga suna ndo dafonono ndeke luka ikiri singila na ala kusu siya juku fadetima e enale kikwande kapa gina mbunga gumba ya ndani tia kuta sanguni
0: Sabrina Larisana ilo imunda la singila mingi ndalta sangu si utereketa wa si igwe makota sangu
2: ala iki gibecha la nandoti mbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asiona sangu.
3: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe ikwe oko itiri bira na teneti asiona sango.
2: Stop Atene, mbeni pia lusi da fono Ndeke Luka, mamboko na Union Européenne, ngana coopération Suisse.
5: Radio Ndeke Luka. Pota sango ti eti laso.
0: Kota sango ti dafono ndeke luka tlango ti biko otake na Aurelio Gazere la so ke evek na patati bangasu so silo sa tene mingi na ndota iso sa tamla na mbege ti zemio ndwade na ndepiso eke na eke na mbege ti ombomu loka lego singa ti desen de bonheur vidikon.
23: Monseigneur Aurelio Gazere ambi barala.
24: Barala.
23: Ala lando ti tena sara mene tambula ti kusala na ya ti bata ti rafae ti obonga na ti zemio so eke na ti ombomu ala lingu ti fanayi tena ti sedu ti na ya ti region ti o ubongi so eke tonga nae.
24: Nando ti lege ambeni kodro zo oko eke na yani apa mdaliti so afambeni mokunji lani si ajoni atala mbeto si ape. Na zemio situasyon ndoni kamema dekete me ajoni amba na yati mbeto.
23: Me si tonga nala tene sirire atonda na weti tena kiri na yati region so na lege tia sango so si wara aturugu tumbati elera angwala koti tena sara ngangu na akita kodro so eke na tere obo ngana ti jema e yeso asaka sanga na mbeto mingi na beta wa Afrika ataso si atokwa turugu ti sedu ti na bageka
24: ngango ti elera ki ngangoni apeke ki ringoni ala sala ngumingi la dutinge ala sala bati problem na bageti bomu em ombomu tadeso wara ala na bageti jema zako bakuma teneti elera akembeni ye so ikingangu mingi teneti so afatene ba peut-être dutingo ti aturugu na a lie peut-être de a couvrir andoni kwa pe a bleke siriri nando kwa pe
23: na tango so si ala guti tena bazo so akpe kondro tiala si a ike nando ti si ti zemionga na zapai dutingo tia wabe Afrika so a ike nambage ka ike tonga na eska la wakamungo mamboko.
24: Jusu ape beni mingi ape na bageti Kongo ka 5 km tonga so me yake na Kongo RDC ajusu eke ka eke mingi a on saki bale uku e dutingo ti ala ka eke ngangu mingi teniti so legeti toko aye ka eke ape si legeti ekolo nga eke ngangu nga a autorite ka aye titane ajoni a dutika mingi si a muma boko na ala tikiri na Centrafrique pepe.
23: Me na dawacha paleso kusala chini la si Eglise Catholique so ekinachi ombomo ekisara mbrimbriti tena mu mamboko na awa be Afrika so si awara kwali na tereja la.
24: Yeso Eglise sala na mageti zemio en Eglise aduti la kwenge amboa sala kusala mingi ajo ape awara mbenindoso ala limiti duti siri rigena paruas nga kusala so par exemple abe Crepen a sala niya ke kota kusala titane ali che si riresi a gilegiti mu maboko titane a joni a tutti pomme a gendaliti so si a jo a falo titane si riri a tutti pepe me ie titane quatilo a tutti senghi ape me inguina devana legiti si riri iglisa tutti gena a bua nambeni fa de so a gana pe coti quati crepen titane a tutti ghi a mu maboko na jo titane a la boko pepe a mu maboko ngana a legiti cambingo ie tongana kobe wara ie ti e colto na ti suvi salana kete maboko so ambasada ti Repubblica Ceca munae na legiti caritas nga na ti alango so son bigege in battille che erano tre scolerti tene a molinghe all'imbiti kiriti gana e colghe na missio
23: lani na lango shuti de chikukuruso ikida oko cha wa Afrika so si lani atugu tumbati azandi anikpigbi azama mboko na nduchala na gwatachi bambuti akpisiluki na gwatachi bongi me atangani utaso si yangwana mboko cha turugu tumbati akajisu tuchichala iketonga na ye e na bango nduchala eske pika ngo patara wala dialogue la si alimbiti sarasi akwaliso ikinambagi chumbu sali bichite na kiri na gwini
24: Teneti otage sue kina maboko ti a akaje nambage eba c'est comme si etan a akaje mangotere ay dape e ken beniye su apeti le kenigi na lisoro bagi nambage ake ajo sue kina maboko ti ala ake a fonctionnaire le tasu kina maboko ti ala ken joni angile giti waram beni solution na zeti kojo mi wara passati cose na telefon na a otage ni ala ke kamem na joni teren me na pekotin zemingi su ala ke na maboko ti a joni na ngonda tonga so reman ai ke joni nambage nambage a sarai forti tene a kangabesi a libere ala si
23: ci tene unji na ni na bangundu chala ye la si akota si koro ti bi afrika limbi ci tene sara iu ci tene sara si tene ci siriringa na seduti akiri bia ku bia ku na yati batati obo zemio bambuchi ngana chiba kodrochi o ubongi
24: tene su e tene depi zeti meti nguti kojo tona yeni akiri asumba gina zemio aike atene use su dialog na development enga aike njoni asia lege ti lisoroti patara pepe me akiri a buni nan zeti me benemission ti ministrati reconciliation agati leke dialog me na pekoni a yeni ni se consi a kiri na peko ni la si kiri e unda na joni ti tene alla da beti alla si alla limiti le che bomu e on bomu surtout ti tene a kiri a ganjon
23: monseigneur Aurelio Gazira bimo la singila
4: singila minge
0: sondo ti ma ke kota sango ti da fran de ke luka la Nando sampo na fafa ingala kona mbiki tati tati na mbiki timbomo ombomo tena ida beti lega kona legizi pendra sembeti mozo koti kodro si limite kinga na batati bongia wae tena itambla igwande ati a region tiri awago singa tina tikete kodro nga lega kona

imana ko ido ye keke na da foron de kilu kara pe ngasa metimo zo ko sikon dro ti ku iri ngondo ti aita ti so e ke tamla fade fade so e ke bileti na aita ti na mbeke ti bayanga na ligi ti ngondo ti ala

ibara wa mango da fin de keluka nando sole ke da sale ki mai kiregonda la mingi tongana amina isingango asinala abi na netin jacha na sisi alimbi tipika patara fadi apika ma patara limbi siba gigi tongana akitigongo na ngbanga alimbi alegisigongo na ngbanga nikwe a dushinga da

0: bagigi na kitonga na ye salimi sugu na ngwanga wala sipi kanga patarani awa kodindia wala ala swinga tena ndusindia akigana ngwe kwe sikira tena unda ti e ndwa mama tena su ikipika patara na ndoni wala ndutia unda wala abibecha la a wa be afrika awa mango da fondo de keloka kwa singa ti lasoni amu iti tene idingi meti e na amina gbata ti be afrika mbombre na gbata ti yaloke tenti mungu aita zona ngombe na maboko akigonga kina uzu si azo ki gibe ake dema ake toto ake unda na ala so ake nandoti a trugu ala so ake bate iti seduti si sara ko si seduti ti awa be afrika adoti na legeni atana wata ti bon ingbi asina agwata ti be afrika nando so ale keda kuzuni ima poko ti sango ti wago singa ti na bata ti yaloke kuzuni ti kina terasi gene ti e so ake wagbongo koko ti molinyo kokongo wagbongo koko na baro de Centrafrique
1: mungo gba kuru ta zo na ngombe na maboko abagigi na poko ti terasi aza bibe ti awa be afrika so na bata ti yaloke na nduzu na vaka ti busango ako so ake na be bata ti yaloke arsene mbeni wagbongo na tururu afa mprimpri ake na lakui ti lango baluse na gomba ya ti nze ti lengo so si an si azo na ngombe na maboko so ande na poko ti lo si amu agbakoro ti lo ala pe
2: bon abrakimbi na jeudi à 3h à moment so mingba tlango bi mazo ko importe tant so za ko importe mi unda mbite zo ala bi ba zone lo na complete teni na terre lo na rangers complet bi ba ar mena ngba fo yo maboko ti na ndozo ngba fo agu maboko bi ala kanga maboko ate message nu ba tombi sa a genou ala linda chambre jusqu'à la mou pata te bi ala mou telephone si bi na moto na ti danu ou se me ala biche moto na pe
1: na mbage bakati busu so si akina terre bakati busu ngo akor mini wali solo fa irti lo pepe lo fanga mprimpri aike azo so na ngombe na maboko osi si alina na poko ti lo na lango balota na ako ti nze ti lengo so si an
3: ilango na bi zo ti ndia ga preme lo zianga da amingi na dekongo lo an lo ga ngo use ni lo force fenêtre ni amingi na dekongo lo an ota ga ngo ti lo ni lo ga lo force fenêtre ni lo zini lo go lo mute me lo bona kate ti mengi teme na mu mengi na nga si beti lo na ndape ni sigi mengi na tebagi yanga si beti na kete na peko ni mengi na evane yo le
1: na dawa tia paleso komanda tia loke abel beltungo afa mbrimbri aka iso si asina dbata tia loke nga na community geze li so si ake mbrimbri nga na terreni
4: ya fika mingi apale kisi mingi tano sumo ba tena tenti brakaj tarsi parla na ya loke brakaj akeda sina deje mkomini tia loke wala geze li na zawa precisimo brakaj akeda mo sina gaga brakaj akeda sisi fatke nwa ini afine ape e pepete na mamo inga ya loke ya ke kuta bata mingi so aksara parati mosoro tu bitisese moringa so ke gana kotoro ntapa azo alu na mbege na mbege ndingi na ndingi sa ke gage alora sara si ba fenomento ake pasi na kotoro
1: na bango ndo so si lo fa amina kapati kusala ta trugu ake bande gigi teneti aiti ngangu so si asina ti batani Brian Positi yaloke dafonono ndeke luka
5: tout ensemble
0: ala kima da frande ke loka ke pokoti sango ti wago singa ti na bata ti yaloke amuna e pasa ti do ti la kuna tere ti minza me ti mu unda na gene ti su ti na la ke wagongo koko ti maliyo kokongo na baro de Centrafrique na ngwe kwe lo ga sekire tene ti tombi la ti wa awa be afrika wagongo koko kuzuni e barala mingi sango ti wago singa ti na bata ti yaloke so ala matala tene tene ti mungu ina maboko ti azo na ngangu so ake guna uzu faso na amina bata ti be afrika
6: mara mingi itatumibati mibara wa mango ikwe bon teniswa ke fini tenape tet na mbegiti ya lokela si agatonga na mbeni fini ye me tenenti brakage tontiso mon le kentena yi tenenti gungwa ita zo na ngangu na legiti nzi na ngombe na maboko ake aisofani mingi lani na atambena kwa singa so isara gei ba tene iso maratia soni kolekto nga swala na atambena bata na bangigi na bata swaki na nduruni na mbegiti sigingu na ati bangi atene periferi tatimi berti donk ake fini tena pe
0: sine ati akbata atibe Afrika wala na province azo aki dematere na kambisati koliso ni bazoni na tenu na ranges na ayi na tereso iye salimbi ti sara mbrimbri ti tene se duti ti awa be afrika a duti tabiani si na legi ti bi azo alingbi ti lamunga yamba wala na legi ti kutala ti debuze ti sara ye so besala ye tongana ta wa be afrika
6: Alors, il t'a Berti, ton essai, quoi, si n'a guère, tu t'en tenais, moi, beaucoup, n'a eu, il t'a dit, yamlingeti kodro, tu t'en tenais, à la guiliga, ingan, tati, soit que, orai, tati, gigiti, et timlingeti kodro, soit, il n'a tenu citoyenneté.

0: été élu à double reprise.
1: Dès notre accession à l'indépendance,
2: Buganda a mené une lutte.
0: Ici, la Centrafrique.
3: Dosso, Bay Africa.
4: Azukose kema dafono nondikiluka e bahala yikinati utakapa te kwa singa mbaiti Bay Africa ti yengasula sitila su mama teneni aiki hambeni akbali su abagigi na koro siti Bay Africa silakwe aiki gya turugu si aiki na gundani.
0: Ici, la Centrafrique.
3: Dosso, Bay Africa.
4: Kutara zaki limbili, soeke kindache na senda kitibongi, seke muna bimaboko na chikuwa singasu. Kutara Ibarala.
5: Ibarala mingi Emmanuel Sambolifis ni Ibarala wa Mangoi.
4: Na Muchineri, chingu sakia kongbangu gumbaya, bali gumbaya na mbrambra. Korose ti Bay Africa, aike na ya chia kapa balako na use, ti awulu ulu sosi aturugusi aike na gundani. Meambe na kbalini swa bagigi, silakwe aba aturugu aike suwa.
5: Bi muna na singila. Tongantiso ala londoti tenengoni biani mutineri wala ngonjoti aturugu so abagigi nango iso bia patase akefade nandoti mbata aketifani balok na use so si aturugu afafade ngonjoti betiala. Me akumbagigi ape kozo titene kozo ngonjoti betiala ni alondo nandwa. Kozo ni akenangu saki okong bambungumbaya nandoni balo mene na oku pelembili na njeti kakauka nango iso bia David Ako akefade nando timbata endosu mokeba ake colonel Jean Bidel Bukasa si agande titumbalo nando timbata tibia si logande timu mbata tibia nangangu enamungo mbata tibia so nangangu bia ni mene ayuru mingi mene ayuru mingi mbangatiso ambena kotazu ti aturugu tongana izamu tongana munumbai nga na David akusu si azafade maboko na ndoti lo atasu si lo kegbia ti kodro amulo abilonati kanga e ala su use so bilonu fatidi dengo irisana na mbeni so bidenige kwape biani ala warahadi kui e ba kozo si ngoti aturugu ti bianga na yati teneti purusula si asara si bati mene ayurumingi useni ake lakwe mungo mbata tigia nangangu so si abagigi nangu saki oko ngbangbongumbaya nandoni balo mene na ngumbaya e akenango iso si colonel Alexander Banza so lani ka lomu maboko na colonel Bukasa si lomu fade na mbata tigia lunga kwe lukokapa na yati ayeti nganguso e asara use ngonzo ti a turugu e ndosu mokeba agande tiza maboko nandoti Alexander Banza na azo tongana kalu na marigo so si lango tia la awunji e use silingo tia turugu la asara si mene angba ti sa ti guani utani akela kwe mungo mbata ti bia nangangu so si ambena kota turugu so akena yati larme tongana azo tongana mbongo kolinyako nga na mande si ala leke fadi gereni ti batonle si ala kinda bokasa si ala mumbata ti bia nangangu ushoni abagigi nangu saki oko mangbungumba ya nandoni bali mbrambra na omene e akebiani na ushoka paso si azu tongana komanda obru nga na itati lo tingbo erlo mea nga na akapitene zatao zukongo nga na azu so amufadi pokotiala ati baton ensi alimiti kinda bokasa ti mumbata ti bia nangangu osho singoti a turugu biani ake nangu saki oko ngbangbo ngumbaya nandoni bali mbrambra na ngumbaya ake sosi na maboko swa turugu ti la franzi na yesu ayati na operation barakuda si ala gande ti kiri na mbi na gbia ti kodro David Ako nando ti mbata la kwe gi a kusala ti a turugula ti okuni ake la kwe mungo mbata ti bia nangangu ata susi a lekere sorongo a kutazu ti kodro awe si bia dako so fani use ti lingo bia ti lula bia ni na poko ti a sorongo zoso a wururu a ondoni e asara si general kolimba nati mango tere luna David Dako agande timu mbatati bia na ngangu nangu saki oko ngbangbungumba ya nandoni bale miambe na oko umeneni akela kwe gi aturugu so na mbegeti a kota genero use tonga so oko ni ake general buzize use ni ake mbaikwa so ala sara kwe ti baton nesi ala lingi titene ala kinda kulimba nandoti mbata endo so yeni a tambula na legeni kwe pepe si alangba akbe e akegi nandoso si yeso a iratne rebellion wala abumbiti aturugutumba a tondani ti a mena molenge ti kodrosi wakena yati aturugu si alakengba na yati ngunda ti baton na si ala sara kbali na kodro ti mbarambarani ake a garde presidentiel so abagi gina ngusa kioko ngbangbungumba ya nandoni balengumba ya na uta ake gina ngo iso biakolimba ake fadi nandoti mbata si aturugu so na yati ngonzo tiala awunda titene kolimba afuta nginja ti ndanje tiala yendo so ala gande ti gbanji biati kodro ti ngoi niso mbi titene general André Kolimba nandoti so ake fadi nandoti kusala tilo ala ke gbanji lo na palendo so alimbi gunga baloko tonga so 10 heures de temps donc legiti tene lo sigi fade nani ake da pepe ngbanga tiso ala fangondo ti betela ti wunda na lo titene lo futa a kiri tiala miambeni ake ngonzo ti a RDOT nga na azo ti régiment mixte d'intervention so abagigi na ngusa kio kongbangu ngumba ya na ndoni bale ngumba ya na uta ake gi na ngoi nyiso si ala nga kwe afanga ngonzo ti betela ti wunda titene afuta a kirichala baloko ni akeso abagigi na lango baloko na miambe tinje timme ngusa kio kongbangu ngumba ya na ndoni bale ngumba ya na umene si akana ngoi swala wunda titene a akor wala sungo maboko na gbeti ambe tiso abagigi na njeti avril ala wunda titene yeni aga tatene me angbagi gape me koma la wunda titene giati kodro alondo na ndoti mbata yeni aga tonga na wunda ngo titene ala mumbata tigia na ngangu e akia yeso asara si kodro tie ayingi ngangu awande atonda tikilingo na kodro tiala e asara si waba aturugu tila franji ngakwe ako kapa na yani kibato nesi ala sara si siriri akiri na kodro tie baloko na okoni aketiso awunda titene ambeni a rejima so akena gbata ti bangindo so zasi ambeni azite retiala ala guduti na gbata ti bwa tonga so ka ala limbi ti baton na yesi ala limbi tene aziyanga tona amena kpale asi na yati kodro ala piti tene ala intervenir ndoso e ndoso iyo tonga so aturuku afangonjo ti betiala mangati so ala ke ti gwe ti mayanga ti ngurubia e ala ketiala ti gwe na mbege ti bwar nyawe e baloko na useni tonga tiso ala tene fade nani ake a mutineri so azo ti RDOT na azo ti RMI régiment mixte d'intervention si amuni azana sese e kom na ti ngonzo tiala ala wunda titene gbia ti kodro alondo na ndö ti mbata ba aga tongo na kudita mungo mbata ti gbia na ngangu e ake fade ngangu mingi ngbanga tiso azo so awara kui na yani atumba ngbangbo oko tongo so ba ake wungo ti angonzo so si aturuku afa fade e asara ke depuis so kodro ti awara dépendance e alingbi ngu balo ta na omene tonga so si aturuku asara ngu osio chaque 4 ans biani ala fa biani ke ala keda na zingo yanga na yati atene ti poroso e akpale so atanga ti akpale so agande ti bagigi ye titene amutineri mo yeke bando so ala so si ayeke na kusala ape ala so ye tiala ayeke da ape ala nga kue ala yeke yoro hon tiala na ya titene ti aturugu e ya ti gbata ti bangi agba aga yangbato e ndo so mo yeke ba ya ti gbata ti bangi na ngoi so si patasi ayeke fade na ndö ti mbata biani ya ti gbata ti bangi aga ande ti kangbi use mo yeke ba mbegeni ayeke anordiste mbeni ayeke asudiste yad mango tere akenga nayati a kusala ti turugu mbeni pepe
4: singila mingi Xavier Mbembele utakapati kwa singa mbaiti be Afrika ti ngasu ake luti e kukapanala gikekiriki na okongongasu tiba kusala so si turugu alimbiti tene asara na ti dunia mubimba ngambrimbri na koresi ti be Afrika.